0: same bilan ng Fairchild Radio
1: 94.7 FM.
0: Kabayan Radio, Bayan Radio. Narito na si Prince Alan para sa mga nagpapagong balita.

Ito. Inaasahang malalantad ngayong Lunes, August 3, 2026 ang kontrobersya sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Melky Sikuya, Kokoy Villamin at iba pang umano'y recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng mga opisyal ng Commission on Audit or COA sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre, dalawang opisyal ng COA ang magbibigay ng testimonya kaugnay ng findings sa paggasta ng 612.5 million confidential funds na tinanggap ng Office of the Vice President or OVP at ng Department of Education or DepEd noong si Duterte pa ang kalihim. Kabilang sa mga haharap sa paglitis ay sina dating COA State Auditor Roderick Wamil at Incumbent Intelligence and Confidential Funds Audit Office Supervising Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos ng kanilang testimonya bilang witnesses ng prosecution panel, inaasahang susunod na ding haharap si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Sa ilalim ng Article 1 ng Articles of Impeachment, inakusahan si Vice President Duterte ng hindi wastong paggamit sa confidential funds na natanggap ng OVP at DepEd sa pagitan ng 2022 at 2023. Sina Piatos, Sikuya at Villamin na umano'y recipients ng confidential funds ay walang record na ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority or PSA. Samantala, signal number 1 itinaas na sa Bicol at Quezon. Itinaas na ng PAGASA ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Bicol at Quezon habang patuloy na lumalakas ang tropical depression Luis na kumikilos sa karagatan ng silangan ng Quezon nitong linggo, August 2, 2026. Kabilang sa mga lugar na isinasailalim ng TCWS number 1 ang Pulilio Islands, Capanitis Norte, Catanduanes at hilagang bahagi ng Camarines Sur na sumasaklaw sa Karamuan, Presentacion, Garchitorena, Lagunoy, Tinambac, Siroma, Goa, San Jose, Digaoyn at Calabanga. Ayon sa weather bulletin ng PAGASA, dakong alas 11 ng umaga, inaasahan ang bilis na hangin sa 39 hanggang 61 kilometers bawat oras sa mga nabanggit na lugar. Ang sentro ni Luis ay huling namataan alas 10 ng umaga sa layong 400 kilometers silangan ng Infanta Quezon. Taglay nito ang lakas na hangin ng 55 kilometers per hour at bugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga at pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour at posibleng itaas pa sa signal number 2 kung lalakas ang bagyo. Samantala, ang dating Super Typhoon Dolphin na ibinaba na sa kategorya ng bagyo ay tatawaging Maymay kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Huling namataan ito sa layong 3,285 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. At ito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mula sa himpilan ng Fairchild Cabayan Radio, ako po si Prince Alan, nagbabalita.

0: Mula sa umaga hanggang sa dapit hapon.
1: All right, check your time pieces, everybody. Get exactly 17 minutes past 7 o'clock in the evening. Isang magandang gabi sa bawat sasarin. Today is August 2, 2026. It's a beautiful Sunday evening. Holiday bukas. Sa lahat po ng mga nasa labas, yun, out of town, sa mga nag-long drive, sa mga nasa camping pa rin hanggang ngayon, naabot po ng ating pong tinig, ng ating pong stasyon. Yan, happy holiday po sa inyo. Naway, nag-enjoy po kayo sa inyo pong holiday, no? Kasi Friday pa lang talagang start na ng holiday. Wow, biruin mo naman, 4 days tayo na walang trabaho. Yun naman! At syempre, sa mga may trabaho po bukas, ano, talagang enjoy po, ano? 4 days ba yun? Friday, Saturday, Sunday, Monday. Kasi Friday pa lang, nag-start na yung amin pong day off, ano? Alright, so once again, kasama po si Prince Island sa ating pong programang Gabay sa Landas ng Buhay. At wag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil mayroon po tayong guest, no? Samahan po ninyo kami all the way down till 8 o'clock in the evening. Siyempre, we'd like to greet muna, no? Ang aking pong wifey, siya po ang technical directress po natin ngayon.

0: Yoin. Memang busy ta rin po tayo sina Tita Eden at Tito Ben. I hope na nag-enjoy po kayo sa ating pong programa ngayon. Ayan, kaya sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan habang nagluluto or tapos nang kumain, ayan, enjoy lang po kayo, ha? At sa lahat po ng mga on the way, papunta man yan sa trabaho or pauwi na, ingat-ingat lamang po kayo sa inyong pagda-drive, okay? Eyes on the road! Huwag na nating patagalin, ipakilala na po natin ang ating guest, walang iba kundi ito na. Actually po si ang ating pong guest po ay isa po sa mga malalapit po na atin natin sa church, no? At syempre relatives din po natin siya. At siya po ay ating pong kababayan at kaprobinsyahan sa La Union. At palagay ko, kung hindi kayo taga-Calgary, ibig sabihin hindi nyo siya kilala. At kung taga-Calgary naman kayo, for sure, kilala nyo siya. Lagi po nyo siyang nakikita sa Seafood City. At syempre, dyan sa Marlboro Mall. Nakikita rin po nyo siya minsan dun po sa Cross Iron Mall. Yun! Siya po ang isa sa mga agent ng tinatawag po nating Credit 720. Kaya sa lahat po ng mga may credit dyan, ayan, makinig po kayo sa lahat po ng mga may utang. Napakaganda po ng ating pong pag-uusapan ngayon. Kasama po ang ating pong, syempre, ang ating pong guest. Walang iba, kundi si Ate Miriam Mendoza. Asi, mayon palakpak naman dyan. Alright, kumusta naman tayo, Ate Miriam?
1: Salamat sa Diyos at nasa mabuti tayong kalagayan.
0: Yun. So, Ate Miriam, matanong ko po, no? Gaano na po kayo katagal dito sa Canada?
1: 20 years na.
0: 20 years na? Wow! Napakatagal na pala, no? So, palagang isa sa mga pioneer na yata ng Calgary, Canada, eh, no? So, galing po ba kayo dati sa ibang bansa or dumiretso po kayo dito from Philippines?
1: Yes, galing sa Dubai. From Dubai to Canada.
0: From Dubai to Canada?
1: Mm-hmm.
0: Okay, so bago po namin kayo makilala, bati po muna kayo sa mga kapamilya po natin, kaibigan po natin, katrabaho po natin.
1: Oh, hi mga kababayan, aming mga kamag-anak sa Pilipinas at dito sa Canada, all over Canada.
0: Mm-hmm.
1: Kung saan man po sila.
0: Yun, sa mga...
1: Ako po si Miriam Mendoza Hasim.
0: Ayun. Sige po, bati po kayo sa mga relatives po natin sa Pilipinas, Hawaii, yun.
1: Oh, wow. Hello mga kababayan o mga kamag-anak sa Pilipinas. Kumusta po kayong lahat? Lahat-lahat na, hindi na natin isa-isahin kasi napakarami nila.
0: Yun, balita ko po, Ilocano po kayo.
1: Ay, won, Ilocano
0: ah. Ay, yeah. Ikaw, parehas tayo nga rin, ano ka? Sige, patihin nyo po yung mga ka-Ilocano man po natin doon sa La Union.
1: Naimbag nga bigat, wano rabii, wano aldaw tayo amin kakabsat, dita nagilyan La Union, intero til La Union.
0: Alam po ninyo, ako po ay pinanganak rin po sa Naguilian, La Union. Kaya magkababayan po talaga kami ni Ate Miriam.
1: Magkamag-anak
0: pa, asan ka pa?
1: Oh,
0: diba? Alright, sige po, batiin po muna natin yung mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live po natin. Si Coach Len, hello po Coach Len, blessed Sunday po sa inyo.
1: Oh, wow.
0: At syempre, opo, marami pong nanonood sa atin ngayon. Would like to say hi and good evening also kay Don Simon, hello po sa ating pong kilalang vlogger, MC, at syempre kaibigan po natin si Sir Dimon, isa sa mga host po natin dito sa Kabayan Radio. Ayan. Good evening po Sir Don Simon at sa inyo pong buong pamilya. Hopefully nag-enjoy po kayo sa holiday po natin bukas, ano? Yun, Ate Miriam, kayo po ay agent po ng Credit 720. At ano po ba ang company na ito? Ano po ba ang ginagawa po ng Credit 720?
1: Ang ginagawa po ng Credit 720 ay tumutulong sa maraming utang.
0: Sa mga maraming may utang?
1: Yeah, may yun. Utang. Like halimbawa po, yung utang sa credit cards, line of credit, income tax, payday loan, personal loan, student loan, we make it into one po. And then, kung halimbawa lang, yung 20,000 nila, magiging 7,000 na lang, 117 monthly, payable within 5 years, with no interest rate.
0: So sinasabi po ng brochure po na ito na dito po sa Credit 720, mm-hmm. mayroon pong consolidate, reduce, reclaim credit. So ano po ba ang ibig sabihin po ng

0: consolidate or consolidation po.
1: Pag-iisahin po lahat ang mga utang.
0: Mm-hmm.
1: Utang sa credit cards, line of credit, income tax, payroll loan, personal loan, mm-hmm. or student loan. We make it into one po. So kung halimbawang, yun nga po, pag halimbawang napag-isa namin yun, 50 to 85% off ang reduce.
0: Mm, so ibig yes. sabihin, kapag mayroon kang utang sa credit card, mm-hmm. sa line of credit,
1: yeah.
0: Mayroon kang car loan.
1: Mm-hmm. Ay, hindi car loan.
0: Hindi na. Akala ko
1: pwede rin yun, kaso nga lang, medyo kailangan, kung hindi mo na kailangan yung sasakyan mo.
0: Mm-mm. Okay, so dito po sa brochure, makikita po natin yung mga kinoconsolidate po ninyo, katulad po ng credit card, na gaya po ng sinabi po natin kanina.
1: Yeah.
0: Nandito rin po ang line of credit, income tax, kasama pa rin po yun, ano?
1: Yes, kasama.
0: Maging po yung payday loans.
1: Mm-hmm. Student loan, personal loan.
0: Mm-hmm. So, kaya, nandito rin, no? Yung mga repossessed car or house.
1: Mm-hmm.
0: So, ito po yung mga kinoconsolidate po ninyo.
1: Yeah.
0: Na halimbawa, marami kang utang sa credit card mo, marami kang utang sa line of credit mo.
1: Mm-hmm.
0: So, pag-iisahin po ito at mare-reduce po ito.
1: Yeah, 50 to 85% of ang reduce niyan.
0: Mm-hmm. So, just like for example, meron po na tayong chart
1: yeah,
0: dito, no?
1: Yeah, meron mga chart dyan.
0: Halimbawa, ang utang mo ay 5,000. So, mare-reduce po ito into 3,900.
1: Yeah, walang interest rate because that is a government program.
0: Mm-hmm.
1: Kaya wala siyang interest rate. 50 to 85% of ang reduce. Punta na lang tayo sa malaki para mas matutuwa sila.
0: Yes, katulad
1: mga kababayan, ano po, kahit meron ka akong client na 4 million ang utang.
0: Mm-hmm.
1: Natulungan ng aking boss, yeah.
0: Oh.
1: Reduce niya and then nung nalaman ko is 1,000 Canadian dollars na lang ang monthly niya in 5 years.
0: In 5 years.
1: Yes.
0: Wow, so napakalaki po ng
1: napakalaking
0: na-reduce,
1: tulong.
0: No?
1: Mabuti nga meron tayong programa ng gobyerno dito sa Canada na tumutulong sa lahat ng mga utang.
0: Mm. So ang Credit 720 ay isa lamang po sa mga companies na
1: tumutulong.
0: Pero ito po ay programa po talaga ito ng government.
1: Yeah. Programa ng gobyerno yan.
0: Okay.
1: Yeah.
0: So may mga iba pa po bang companies na gumagawa po ng katulad po ng ginagawa ninyo?
1: Marami
0: din po.
1: Yeah, napakarami.
0: Okay.
1: Pero kami, pinakamababa sa service pay.
0: Mm. So isa lang po ang Credit 720 sa mga tumutulong po no? Sa pagpapatupad po ng programa po ng gobyerno.
1: Yeah.
0: Ate Miriam, dito po sa programa po ng Credit 720 na consolidation po ng mga utang, ano po ba ang advantage at saka disadvantage po nito? Halimbawa po sa mga nanonood sa atin ngayon, nakikinig sa atin ngayon,
1: mm-hmm.
0: na halimbawa gusto po nilang magpa-consolidate po ng kanilang mga utang dahil malaki na po at nabibigatan na sila, na-stress na sila.
1: Mm-hmm.
0: So ano po ang advantage at saka disadvantage po nito?
1: Maganda kung magpapatulong sila sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, marireduce yung utang nila ng 50 to 85% off ang reduce.
0: Mm-hmm.
1: Pagka hindi naman sila magpapatulong sa amin, kawawa lang silang magbabayan ng interest na interest na walang nababayaran sa principal.
0: Mm-hmm. So, hindi lang yun na kawawa sila, no? Mas lalo pang lumalaki po yung utang
1: yes.
0: nila kasi may interest po ito, no?
1: Mm-hmm. Nag-i-interest talaga. Alam nyo naman kung humiram kayo ng pera ng MasterCard, eh siyempre, pag hindi ka nakabayad, iaano ka pa sa credit bureau.
0: Talagang lumalaki po ito at kapag hindi mo nabayaran o hindi ka nakabayad ng 60 days po yata yun eh.
1: Mm-mm.
0: Or 60 days to 3 months talagang tatawagan kanila. Baka
1: talagang tumatawag sila yung mga pinagkautangan mo. Pero dito kung napag-isa namin lahat ang mga utang mo, wow na wow talaga dahil imagine mo naman 50 to 85% o mga reduce.
0: Mm-hmm.
1: So halimbawa nga yung nakalagay dito, mayroon akong client, dinala ko sa office namin is 100,000 ang utang niya dahil low income siya, na-reduce ng aking boss na 30,000 na lang.
0: Mm-hmm.
1: So ang monthly niya, ang 30,000 I think is 500 a month. Payable within 5 years with no interest rate.
0: Mm-hmm. So ano naman po yung pinaka disadvantage po nito? Halimbawa nakapag-consolidate ka na, nakapag-apply ka na, approve na ito. Ano po ang talagang parang
1: consequence niya?
0: Consequence, yes, consequence.
1: Siyempre kung magpapatulong ka na sa amin, yung iyong MasterCard, gugupitin namin para hindi mo na magamit kasi nga nagpatulong ka na sa amin eh.
0: Mm-hmm.
1: At saka, ang ikinaganda is, imaginin mo, lalong bababa ang iyong utang. Pag nagpatulong ka kay Credit 720,
0: mm-hmm.
1: Pwede nila kong kontakin sa aking number na 403-400-0617.
0: Mm-hmm.

0: So, yun po na talagang pag nag-apply ka nito at na-aprobahan ka na, mm-hmm. So, hindi mo na pwedeng gamitin. Hindi mo na pwedeng gamitin or talagang...
1: gugupitin namin yung kanilang...
0: So, isasubmit nila ito. Sasubmit nila sa inyo ito.
1: Pero kung halimbawa nung phone appointment, sasabihin ni secretary, kuya, dahil natulungan ka na namin, gupitin mo na yung credit card. Mm-hmm. Kasi hindi mo na pwedeng gamitin yan.
0: Oh, just like for example, ayaw niyang gupitin at gusto pa rin niyang gamitin, pwede naman yon.
1: Hindi na talaga. Hindi na talaga. Oh, okay. Kasi nga nagpatulong na sa amin eh. Ang swerte naman nila kung gagamitin pa, di ba?
0: Oh, tama. Opo. So, ito po ay matatagpuan po yung parang office niyo dito sa...
1: Dito sa... ito siya.
0: Mm-mm.
1: Saan yung 12,
0: sa Calgary, 31st, ito po, yeah. Sa Calgary, yeah.
1: Yeah, Calgary, mm-hmm. 12-31st Avenue po, Derpo Trails, Junction 3. Mm-hmm. Doon po kayo pupunta o kaya tawagan nyo lang po ako, 403-400-0617.
0: Yan. So
1: matutulungan naman po kayo mga kababayan sa lahat ng mga utang nyo po, pwera bahay.
0: Mm-hmm. So ito po yung pinaka-address nito, ano, sa Suite 204-1212.
1: Secured debt.
0: 31 Avenue Northeast. Ito po yung pinaka-opisina, pero may mga stall po kayo sa iba't ibang locations.
1: Yes, like in Marlboro Mall, meron po kami doon stall, and then Seafood City at saka Cross Iron Mill.
0: Yeah.
1: Meron sila doon. Lagi akong tuwing Tuesday nasa Cross Iron Mill po ako.
0: Ayun.
1: So the rest is Seafood City.
0: Yan, sa lahat po ng mga kababayan po natin na nandito po sa Calgary City or kahit
1: all
0: nasa ibang
1: yeah, all over Canada.
0: Nasa ibang lugar katulad po ng Edmonton, Surrey, Toronto, Lloydminster,
1: pati Quebec.
0: No? Pati Quebec.
1: Tumutulong kami.
0: Okay, sa buong
1: nationwide,
0: Canada na to.
1: Nationwide. Yeah.
0: Hindi pwede sa Pinas to.
1: Ay,
0: hindi pwede. Kasi may mga kilala ko talaga sa Pinas na marami pong utang eh.
1: Hindi pwede, hindi dito pwede. Lang sa Canada. Maganda nga dito sa Canada dahil may programa tayong ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Sa atin sa Pilipinas, wale. Dito, thank you God, at mayroong tumutulong sa lahat ng mga utang natin dito sa Canada. Yun pala, noong pwede kong idagdag din, noong 2018 mga kababayan, nag-file din ako ng consumer proposal plan sa Credit 720 ng 23,000 yung utang ko, nireduce nila ng 7,000 dahil nga low income ako, naging 117 monthly, payable within 5 years with no interest rate.
0: Ayan. Okay, so babalikan natin yan mamaya ate, no? Yung experience mo sa pagpapakonsolidate po sa Credit 720. At magbabalik lamang po tayo, pero bago po tayo mag-commercial, would like to say hi and good evening kay sis Kay Intal. Ayan. Thank you so much for keeping us on the background, at sa lahat po ng mga kababayan po natin na talaga naman na may problema sa utang. Ano, sino ba naman ang walang utang dito sa Calgary City, Canada, at sa buong Canada, no?
1: Yeah.
0: Talagang halos lahat. Sabi nga nila, kung hindi ka daw Canadian, kung wala kang
1: utang.
0: So, ibig sabihin, lahat tayo may utang. Pero, depende naman kung gaano kalaki ang kanilang pagkakautang. So, mayroon po bang minimum po na utang nito? Halimbawa, 3,000 lang yung utang. Gusto magpa-consolidate.
1: Minimum is 5,000 yan dito sa flyers po natin. Ang 5,000 po ang minimum niya.
0: Yan,
1: And, hanggang, yun nga, sabi ko sa inyo, mayroon pa akong client na 4 million ang utang, natulungan ng aming boss.
0: Yun. Sige, mamaya pag-uusapan pa natin yan yung mga chart na yan. At ano, magbabalik tayo, makalipas lamang po ang ilang batalastas.
2: Lights and sounds and professional DJ since 2002. Prince Alan Lights and Sounds, your professional DJ for all your events, debut, birthday parties, wedding celebrations, christening, anniversary celebrations, concert, and corporate events. Prince Alan Lights and Sounds. As your professional DJ and sound engineer, we are spending much of our time behind our speakers, mixers, compressors, and crossovers, selecting the right and today's best music, making sure they are enjoyable and pleasing to everyone's ear. Prince Alan Lights and Sounds offers you professional audio and DJ services. So what are you waiting for? Book your next event now. We are just one call away. Call or text 587-968-4968. That's 587-968-4968. And look for Prince Alan.

0: your friendly DJ.
1: Or you can also send him an email at djlance2002@yahoo.com. Prince Alan Lights and Sounds.
2: Registered trade name at Calgary Alberta.
1: Prince Alan Lights and Sounds. Your professional DJ for all your events.
3: Mula sa umaga.
4: Alright, nagbabalik po tayo sa ating pong programa. Goodbye sa landas ng buhay. Kasama pa rin si Prince Alan all the way down till 8 o'clock in the evening. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat. It's a beautiful Sunday evening, August 1st, no? August 2 na pala ngayon. August 2. Wow, August na pala. Nako po. Bilis po ng araw. August na naman. Ano kayang mangyayari ngayong August? Ay, nako po. Grabe. Would like to say hi and good evening sa lahat po ng mga kaibigan po natin, mga kapatiran po natin na nakikinig. Would like to say hi and good evening also to Brother Ray Allen Gustales and family. Hello there, Brother Ray Allen. Kumusta na tayo dyan? Okay, sige, mamaya kita-kita tayo mamaya dyan, ha? Tapusin lang muna namin itong ating programa. Mga ilang minuto na lamang ang natitira. Yun. Diretso na kami dyan. Alright. Yun, babalik po tayo. Kasama po natin si Ate Miriam Mendoza Hasim ng Credit 720. Ayan. Kumusta na po tayo, Ate Miriam? No, balikan po natin yung pinag-uusapan po natin kanina. No? Yung sinabi po ninyo na ang pinaka-minimum po dito sa Credit 720 ay 5,000 lang. So, hindi pwedeng ang utang mo ay 2,000 tapos magpapatulong ka.
5: No.
4: Hindi pwede, no?
5: Hindi pwede. Mm-hmm. Kailangan 5,000.
4: Kailangan 5,000 pataas.
5: Mm-hmm.
4: Hanggang 4 million or 5 million.
5: Hanggang sa, ano, kaya ng kanilang mga utang.
4: Ayun, ayun naman. Okay. Sinabi mo kanina,
5: basta Ate Miriam, unsecured, unsecured na utang.
4: Unsecured?
5: Mm-mm.
4: Ano bang ibig sabihin ng unsecured na utang?
5: Yung, yung credit cards, line of credit, income tax, payday loan, personal loan, yun lang. Mm-hmm. Pero kung yung mga secured na utang, katulad ng bahay, hindi pwede.
4: Ay, hindi pwedeng ganun?
5: Hindi.
4: Halimbawa, umutang lang ako kay Mrs. ng 5,000, ganun. Hindi pwede yon.
5: Ay, hindi pwede. Mag-aaway kayo kasi hindi mo siya mababayaran.
4: Oo, tama. O, halimbawa, umutang.
6: Credit card lang ang utang mo. Yun.
4: Isang specific MasterCard lang.
5: Oo, pero kung ilang, basta mayroon kang 5,000, pwede.
4: Yun. So, mayroon tayong guest na talagang nagtatanong din, ano?
5: Yeah.
6: Pwede.
5: Pwede.
4: Credit cards. Pwede pa rin.
5: Oo. Pero kung malimbawang mayroon kang natitirang MasterCard, pag nalaman kasi nila na nag-file ka ng Consumer Proposal Plan, babawiin nila yung laman ng isang MasterCard.
4: Okay. Liwanagin natin yan, ano, Ate Miriam. Ano?
5: Mm-hmm.
4: So, for example, marami kang credit cards. Mm-hmm. Halimbawa lang ito. Ano? Marami kang credit cards.
5: Yeah.
4: Tapos, yung credit card mo na isa, mayroong 5,000. Yung credit mo na card mo na isa, mayroong 7,000. Ngayon, yung ipapakonsolidate mo ngayong credit card is yung pinakamataas. Halimbawa, ito, 15,000. Itong 15,000 lang ipapakonsolidate mo. So, okay lang ba yon? Tapos meron kang natitira, ayaw mong ipakonsolidate.
5: May mga utang ka rin ba dyan
4: may
5: sa iba?
4: May mga utang ka rin dito.
5: Hindi pwede. Kailangan lahat-lahat pag-iisahin namin yung utang mong yun. Hmm.
4: Kaya nga sinasabing consolidation, ano?
5: Yeah. Yung. Pag-iisahin namin.
4: So yun po ang ibig sabihin ng consolidation.
5: Kaya nga, yung sabi ko nga sa'yo, kahit lima ang MasterCard mo, kung yung isa lang ay may utang ka, tapos the rest is wala kang utang doon, tapos gusto mong ikip.
4: Mm-mm.
5: Pag nakita nila na nag-file ka ng Consumer Proposal Plan, lahat ng laman ng mga MasterCard mong apat, yung credit cards mo, mawawala.
4: Okay. So, yun po. Maliwanag
5: babawiin
4: po yun.
5: Nila.
4: Yun. Maliwanag po yun. Ano? Kapag mayroon po kayong mga MasterCards na halimbawa lagpas sa dalawa, so, lahat po yan ay i-consolidate po nila. No? Hindi pwedeng isang MasterCard lang ang pa-consolidate po natin. Ayun.
5: Hindi pwede. Kailangan lahat-lahat ibibigay mo kay Credit 720 para matulungan ka namin na ma-reduce yung utang mo ng 50 to 85% off ang reduce.
4: Mm-hmm. Okay.
5: O, diba?
4: Yan.
5: Ang ganda.
4: Mm-hmm. So, ito po sinabi nyo kanina, Ate Miriam, ano, na mayroon kayong experience dito noong
5: 2018.
4: Mm-hmm. So, medyo matagal-tagal na pala ito, no?
5: Yes, matagal na. Nag-umpisa si Credit 720, if I'm not mistaken, is

0: lahat naman tayo dito, kung may utang ka, hindi ka naman pautangin ni banko, di ba? Ng bahay.
1: Yes.
0: Kasi nga may utang ka pa. So ang kailangan mo, magpatulong ka na lang kay Credit 720 kung marami kang utang, kung may plano kang bibili ng bahay sa susunod na mga taon.
1: Okay.
0: So yung ginawa ko, hindi ko naman alam na makautang ako ng bahay, pero salamat sa Diyos dahil meron tayong government program na tumutulong sa lahat ng mga utang natin. So si Credit 720, siya ang nakatulong sa akin noong 2018. Nagpatulong ako, I think ano siya noon eh, man of kung hindi ako nagkakamali is man of May. Inumpisahan ko 'yon. Ang pinirmahan ko sa opisina is 5 years to pay.
1: 5 years to pay.
0: Pero pwede mo siya, hindi ka naman kasi nakatali. You can pay more if you want. So, pag hindi ka nakataling nagbabayad niyan, pwede kang magbayad ng either 1 year, 2 years, 3 years, 4 years to pay. Pwede. So, ang ginawa ko nung nagpirma ako ng 5 years to pay, ginawa ko is I paid off only a year. Kasi nga, pwede mong bayaran ng isang taon lang, dalawa, tatlo, apat, pwede mo siyang bayaran ng ganun dahil nga hindi ka nakatali. So, nung nabayaran ko ng 2019, nakabayad ako ng month of, I think, August.
1: So, ilan po yung utang nyo noon na
0: 23,000 tapos
1: naging 7,000?
0: 117 monthly, payable within 5 years.
1: 5 years.
0: Yeah. Pero you can pay more if you want kasi nga, dahil nga hindi
1: mabilis.
0: Ka naman nakatali.
1: Para mas mabilis.
0: Hindi ka naman nakatali. Yeah, mas mabilis kang magbayad, edi siyempre gumaganda. Habang nagbabayad ka, tumataas rin ang iyong credit score.
1: Ayun. Salamat po ng mga nanonood sa ating ngayon. Kung mayroon po kayong mga katanungan dito po sa ating comment section, pwede po kayong magtanong ano, at babasahin po namin, sasagutin po ni Ate Miriam.
0: Oh,
1: Ate Miriam, ano, ito po, noong mayroon pa po kayong utang while paying po dito sa Credit 720, habang nagbabayad po kayo dito ng mga 5 years, ibig sabihin hindi pa po kayo pwedeng mag-car loan, housing loan. Kailangan niyo munang bayaran lahat.
0: Yes, bayaran mo muna. Kaya nga nabayaran ko siya ng isang taon. 1 year to pay, 2 years to wait, like parang 3 years and a half. Nakita ko lang noong mabuti na lang pinagkaloob ng Panginoon yung COVID. COVID time is napakamura ang bahay. Doon ko nakuha yung aming condo na imbis na 150,000 dahil nga foreclosure siya, nakuha ko lang siyang ng 122,000. O, diba?
1: Yun. So, napakaganda po yung, kung ano. Kaya lang po, yung sabi po nyo kanina na habang nagbabayad ka, hindi ka pa pwedeng mag-loan ulit or mag-open ulit ng credit cards
0: hindi
1: mo.
0: Pa.
1: So, you have to wait na mabayaran lahat po doon sa reduce na utang mo sa credit 720.
0: After 1 year o kaya 2 years, minsan pag nakabayad ka na ng 1 year, talagang makita nila, si Capital One nagbigay sa akin ng 5,000 na uutangin ko daw. Eh, sabi ko, kung walang, ang tawag nun yung annual pay niya, kukunin ko, isinauli ko dahil mayroon siyang annual pay.
1: Yeah.
0: Pero yung mga sumunod, ayun na, marami nang nagbigay nung nakita nilang nakabayad na ako sa consumer proposal plan ko.
1: Okay. So, ibig sabihin po Ate Miriam, ano, kapag nabayaran mo na lahat ng pagkakautang mo doon sa consumer proposal, ibig sabihin, may bibigyan ka na ng certificate.
0: Yes, certificate of full performance payment. Kailangan yung pag nakabayad ka, marireceive mo yung talaga. Kasi kung bibili ka ng bahay, kung nagpa-consumer proposal plan ka, tatanungin nila yun.
1: Makikita yun sa records mo.
0: Yes, makikita sa records mo.
1: So kailangan pag mag-apply ka na ng, halimbawa, babalik ka na na mag-apply ka na ng mga credit cards ulit dahil nabayaran mo na yung consumer proposal mo. Kailangan ipakita mo yung certificate na nabayaran
0: kung kukuha ka ng bahay. Bibili ka ng bahay. At saka kung bibili rin sila ng car, tatanungin din nila minsan kung nagpa-consumer proposal plan ka ba. Pero alam nyo mga kababayan, kahit nagpa-consumer proposal plan kayo, mas gusto ng mga car company na uutang kayo sa kanila kasi iisa na lang ang pinagbabayaran nila ng kanilang utang. Kaya makakakuha pa rin sila ng kanilang sasakyan kahit nagpa-consumer proposal plan sila. Kaso nga lang, mataas ang interest rate. Pero
1: so,
0: pwede umutang ng car habang nagpa-consumer proposal plan ka.
1: Okay. Yeah, so palagi ko malaking tulong po ito no sa lahat po ng mga kababayan po natin na

0: talaga namang mayroong malaking utang, no? Mm-hmm. So, yes, imbitahin po natin yung mga kababayan po natin. Baka may nakikinig po sa atin ngayon na talaga namang nag-iisip na. So, ano po ba ang mai-advise po natin? Paano po ba natin kukumbinsin sila? Ito po ba yung naging malaking blessing sa inyo? Talaga malaking tulong po sa inyo ito?
1: Mga kababayan, kung may mga utang po kayo, tawagan nyo lang po ang aking numero, 403-400-0617 po, dahil matutulungan namin po kayo sa aming kumpanya na ang pangalan po is Credit 720.
0: Iyon.
1: At kung alimbawang ang tawag nito, ikaw ang tatawagan, ibigay mo lang din sila sa akin at ako ang tatawag sa kanila para matulungan natin sila. Yun. All over Canada po ito, nationwide kung baga, na makakatulong po kami sa lahat ng inyong mga utang. Unsecured utang po. Hindi po secured utang.
0: Yun. Inuulit po natin sa lahat po ng mga kababayan po natin, hindi lamang po dito sa Calgary City, kung kayo po ay nais magpa-consolidate or tinatawag po nating consumer proposal, si Ate Miriam Mendoza Hasim po ay naririto. Siya po ay agent ng Credit 720. Pwede po ninyo siyang tawagan sa 403-400-0617. Ayan. At mamaya i-comment down po natin yung kanyang contact number. At pwede rin po nating ilapit ito sa camera po natin, ano, para makita po nila sa mga nanonood po. Ayan. Ipakita lamang natin sa camera. Ayan. Yan po yung kanya pong contact number. Si Ate Miriam po ito, no?
1: Na at Credit 720.
0: Ating ate, no? Yun. Okay. Sige po, magbabalik po tayo at makalipas lamang po ng ilang batalastas.

All right, check your time, pieces, everybody. Get exactly 12 minutes more to go before 8 o'clock in the evening. Kasama pa rin si Prince Alan dito lamang po yan siyempre sa Kabayan Radio 94.7. Atin ito. All right, once again, isang magandang gabi po sa ating lahat ngayon naman. Napakabilis po ng oras. Our time remaining is 12 minutes. Yun naman. Talagang napaka-interesting po ng ating pinag-uusapan ngayong oras, ano, ngayong gabi po, no? Sapagkat ito po ay patungkol po sa problemang pinansyal. Yun! At dito po sa ating programang Gabay sa Landas ng Buhay, ay siyempre magagabayan po kayo ni Ate Miriam din sa kanya pong trabaho, no? Si Ate Miriam po ay gaya po ng sinabi natin kanina, siya po ay agent po ng consumer proposal sa kanilang company po na Credit 720. Ayan, would like to say hi and good evening once again sa lahat po ng mga kapatiran po nating nakikinig sa ating programa. Thank you so much for keeping us on the background. And syempre sa lahat po ng mga nakikinig po sa Pilipinas, ayan, magandang umaga. Umaga po sa inyo dyan, ano, August 4 na ba dyan? August 4 na, no? August 3. August 3 na dyan. Napakabilis po ng araw, mga kapatid. Yun. Kasama rin po natin.

0: si Auntie Eden. Auntie Eden, natatawagin natin siya at siya po ay isa sa mga kapatid po ni Ate Miriam, ano? Si Auntie Eden po ay isa sa mga matalik po nating kaibigan. Isa sa mga kan po kasama rin po natin sa church na siya po ay workers po natin. Siya po ang head po ng ushering ministry. Yan, si Ate Eden, nalipo ka po dito at magbumati po kayo dito po sa ating pong microphone. Sige po. Yun. Yan, kumusta po tayo, Ate Eden? Kayo po ba yung nag-enjoy ngayon? Yan, dito po, yan. Yan, kumusta po tayo?
1: Mabuti naman, Prince Alan. Kumusta po lahat ng ating mga kababayan dyan? At narito po kami sa studio ni Prince Alan. Sana subaybayan niyo siya sa mga weekly wisdom na sinishare niya dito sa ating programa.
0: Mm-hmm. Yun. So, kayo po ba yung nag-enjoy po sa ating pong programa ngayon, Nandi Adan?
1: Yes, so excited to be here, Pastor. So, mm-hmm. Oh, Prince Alan, I should say.
0: Yeah, yeah. So, kayo po ba may utang din?
1: Yeah, mayroon din kaming utang. Mm-hmm. Of course, everybody, yes. That will make us, magkaroon tayo ng sense of responsibility kasi kung may mga utang tayo. So,
0: yo, tama naman.
1: We should be a good steward of our finances. Mm-hmm. But yeah, in case na kailangan nyo ng tulong, mm-hmm, sabi nga ng aking sister, na nandito ang isang programa na pwede niyong siyang lapitan at humingi ng tulong.
0: Yeah. Programa ng gobyerno.
1: Yung programa ng gobyerno. So, yun. Yes.
0: Okay. Yes, maraming salamat po, Ate Aden. Ano? Mayroon po ba kayong gustong batiin sa mga churchmates po natin, sa,
1: yes,
0: mga relatives po natin sa Pinas?
1: I'd like to batiin ng lahat ng ating mga kapatiran sa WIN. That will be WIN Calgary and all over the world. And also sa mga mamshi, mm-hmm, Lillian Bukayan, Maria Ong,
0: yes,
1: Ada Short, sino pa? Kristen Huyen. Kung nakikinig ka, we're here live.
0: Yo.
1: At marami pang mga mamshi. There's so many of you, but nandito kami sa studio ni Prince Alan ngayon.
0: Okay, maraming salamat po, Tita Eden. Si Tita Eden po ay hindi lamang po siya head po ng ushering ministry ng WIN Calgary. Siya rin po ay isa sa mga staff po ng WestJet. WestJet. Kaya sa susunod po na mga programa po natin ay i-guest din po natin si Tita Eden at pag-uusapan po natin kung paano po tayo lumipad na mayroon pong benepisyo ng WestJet. Yun!
1: Yon. All right. Thank you for having me.
0: All right. Thank you so much, Sita Eden. Okay. Have a great night po and God bless po.
1: God all right.
2: Damhin mo ang ligaya. Sama-sama.
0: All right. So, balik po tayo kay Ate Miriam, ano? Ate Miriam, tanong ko lamang po, ano?
3: Mm-hmm.
0: Ang credit sa 720 ba ay pinapayuhan ba ang mga gustong magpa-consumer proposal na sige, umutang na kayo ng marami. Di ba, halimbawa magpapa-consumer na solidate naman kayo para bayaran din ito ng gobyerno. Pwede ba yon? Ipinopromote din po ba ninyo itong style na ito? Ano po?
3: Hindi.
0: Oo. Okay po. So, kailangan kung ano lang yung talaga yung utang, huwag na nilang dagdagan.
3: Yeah, kung ano yung utang nila, yun yung tutulungan namin sila.
0: Ayan. Kasi minsan kung halimbawa, iniisip ko magpa-consolidate ako tapos marami na nga akong utang tapos yun, discharging daw. Yun, sabi na halimbawa marami na akong utang tapos hindi ba rin magpapa-consolidate naman ako, sige na, utangin ko na, dagdagan ko pa itong utang ko para nang sa ganun eh tutulungan naman ako ng gobyerno. Hindi pwede yun. Ayun. Okay, so yes, maraming salamat po once again na Ate Miriam, no? Baka gusto niyo pong batiin po yung mga katrabaho po natin dito sa Credit 720.
3: Hello mga kababayan, ang i-grade ko po silang lahat.
0: Mm-hmm. Yes po.
3: Okay. Silang lahat na lang mga ano.
0: Yes po.
3: Katrabaho ko sa Credit 720, sila Aishini, sila Dayan, sila ang mga nasa office namin.
0: Mm-hmm.
3: Si Gail, si Zia, si Jack, taga-office ang mga yan. Sila ang mga masisipag na aming mga sekretary na tumutulong.

0: sa lahat ng aming mga client.
1: Mm-hmm.
0: Ito naman sa labas, parang ilan ba kami? Si Label, si Jocelyn, and then si Ate Nel, mm-hmm. at saka si Nieves, at saka ako dito sa Calgary.
1: Yun.
0: Meron din sa ano sa Edmonton,
1: mm-hmm.
0: si Emma, si Annie, hindi ko na alam sino mga iba kasi, sorry.
1: Mm-hmm.
0: parang naka-EI ata sila, mm-hmm. kaya sila lang ang aking mababati.
1: Okay.
0: At sa lahat ng aking mga clients, kumusta kayong lahat?
1: Mm-hmm.
0: Naway matulungan namin kayo.
1: Yun.
0: Kasi nga, pati kagabi is taga Quebec yung aking kausap,
1: mm-hmm.
0: sana matulungan namin siya.
1: Mm-hmm. Okay, so dito po sa inyo pong company, Ate Miriam, ano, talagang marami kayong natutulungan, hindi lamang taga Calgary, ano?
0: Ay, marami.
1: Marami.
0: Napakarami.
1: Mm-hmm. So kahit nandito kayo sa Calgary, yung mga may utang po sa ibang probinsya ng mm-hmm. Canada, ay pwede rin pa rin silang lumapit sa inyo kahit nasa malayo
0: yes.
1: po sila.
0: Pwede. Mm-hmm. Ang tawag doon is i-phone appointment namin sila.
1: Mm, phone appointment.
0: Yeah, phone appointment, yes.
1: Or video call, parang ganon.
0: Yes, ganon.
1: That's good po.
0: Mm-hmm.
1: Ayun. So once again, sa lahat po ng mga kababayan po natin na talagang may problema sa pagkakautang,
0: mm-hmm.
1: narito po ang Credit 720. At mm-hmm. Nandito po si Ate Miriam. Kung kayo po ay interesado na magpa-consumer proposal po,
0: yeah.
1: Tawagan po ninyo si Ate Miriam ng, dito po sa 403-400-0617. Yun. So,
0: yes.
1: Once again, Ate Miriam, maraming salamat po sa inyo pong pag-guest dito po sa ating radio program. Hope to catch you again next time po, no?
0: Maraming mm-hmm. salamat din kay Prince Alan. Mm-hmm. Yuhu! Naway marami kaming matulungan dito sa kanyang ano ba to?
1: Programa.
0: Programa.
1: Mm-hmm.
0: Dito sa
1: Kabayan Radio.
0: Kabayan Radio pala.
1: Yon, yes.
0: Okay. Mm-hmm. So mga kababayan, huwag po mm-hmm. kayong mahiya na tumawag sa akin anytime hanggang alas 12 ka. Minsan ng gabi pag may tumatawag, sinasagot ko pa rin
1: mm-hmm.
0: sila para matulungan ko sila.
1: Ooh.
0: So i-explain ko sa kanila and then gagawa ako ng kanilang appointment
1: mm-hmm.
0: at tatawagan sila ng aming mga secretary sa Credit 720. Huwag po kayong mag-alala dahil ang aming service pay is hindi mahal. Pinakamura po sa amin.
1: That's good po. Alright. Sige po. Once again, maraming salamat Ate Miriam sa inyo pong pagpapaunlak sa aming imbitasyon na kayo po ay maging guest ng aming pong programang Gabay sa Landas ng Buhay. Alright, once again,
0: yes,
1: maraming
0: gabayan.
1: Salamat din po sa lahat po ng mga nakikinig sa ating ngayon na sinamaan po tayo ng isang one solid hour. Yan, hope to catch you once again next time. Siyempre, dito lamang po sa Gabayan Radio 94.7. Okay, sa susunod na linggo po, makakasama po natin si Sir Bojo Bautista na siyang nakikinig din po sa atin ngayong gabi. Alright, so once again, ito po si Prince Alan nagsasabi nagsasabi po sa inyo ng isang verse, nag-iwan po sa inyo ng isang verse, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Once again, this
0: Amen.
1: Is Prince Alan saying, always remember that no matter what, God loves you very hard. Bye! God bless everyone and happy holiday po sa inyo bukas.
2: Isang makabuluhang episode ang inyong napakinggan dito lang sa Gabay sa Landas ng Buhay kasama si Prince Ella dito lang sa Kabayan Radio 94.7 atin to.